Fera tatile muti wa mene wa ndi mapeto atsuka ni kunja kwa chiam. Majanta wendi tu ikakwa na sikisi koloko ifedro di magurizana ndi anzati kumaputo. Amene sa magurizana ndi zika uso siana siana kubatila ni journal vamanya. Nchinyanja tizatulukira nsoto nthawi ndithu ikadzati 5 minutes past 8. Ndiye maprogramu athu a nchinyanja zaderemu ndithu ndi nthati tigwirizane ndi anzathu kumaputo. Mawabwino kwa inu nonse.

babasa ya nzeru mbawire babasa ya nzeru mbawire bafika nayo ntsiku za nzinga kambira abantu awe sefemba daina pakati imba yabwereza ntsiku za chinaye kambira abantu awe sishanu na mphindi makumatatu.

0: Em Moçambique, o debate sobre comunicações e transformação digital será diretamente ligado à prosperidade do nosso desenvolvimento nacional, à dimensão do território, à dispersão populacional e às desigualdades no acesso aos serviços, tornam este setor estratégico para promover a inclusão, competitividade e oportunidade para todos os cidadãos. Em várias regiões do país, sobretudo durante os períodos de emergência climática, que são cada vez mais recorrentes, devido à nossa localização geográfica, a jusante de 9 das 15 bacias hidrográficas de África Austral, o que faz de Moçambique um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas no mundo, as comunicações representam muito mais do que acesso à internet ou funcionamento de redes móveis. Quando ciclones, cheias, inundações e intempéries afetam estruturas críticas, a capacidade de manter ou restabelecer comunicações torna-se essencial para salvarmos vidas, coordenar operações de socorro, como aconteceu em janeiro, fevereiro e março deste ano 2026, e apoiar as comunidades temporariamente isoladas.
1: Presidente da República, Daniel Chapo.
2: Ndawe yakuti tikubwedzereni nkhani zathu zomwe tiri nazo zanjingwe nanchisera. Mario Gemo na zanchinyungwe. Mbanda makumi mwiri na zipemba zomwe zilaonekera kungoona kalombolidwe ka dziko lino zatsindikidwa lero lino. Pakati pakatsindikidwe koka paonekambo mbanda zinango standatu zomwe nzakubzimira pazoka. Koma tsile chitambali munjira zakusiyana-siyana kukalombolidwe ka dziko lino. Katsindikidweko kachokera pakutambira mikufu na bzitupa bzomwe bziri mkwalatiza kuti adaonekera ndipo pakutsogozedwa na maikristina mafumo omwe ni mboni ya boma msinda ninga uyu mu mzinda wa Tete. Mtsogoleri wa mchigawo cha Tete wakumbira kubzipirika na kubzifundusa kubzapeze bzense bzomwe bzingakhudze nsambu wapezi pakati pakalatidzidwika mabasa ya boma. Domingo Julius Viola adapichira mphanda za kuyang'anira oka phatidwika mabasa mbzipinda bzakusiyana-siyana pa msinda womwe udachitika mkati mwa mchigawo cha Tete. Awa adalata ninga tome na tome kuna azinyabasa wa boma omwe kazinji-kazinji ambakhala na chintsintsi-chentsi pakukhala awa asayikuimisidwa mkati mwa magole manayi mapulumira pa matata ya kusiyana-siyana. Ninga kuliwaliwa kwawo aliwa kuti msambo ninga omweyu wakumba imisidwa pakati pa mabasa ya boma bzimba chitisa kuti paoneke mpicha. Domingo Julius Viola aliwa kuti pomwe pali mkiyamba pomwe kufuna kutsindika azinyabasa wentse kuna mbodzi na mbodzi kukhala wakudziwa na kubzipereka kumabasa yomwe yangakhale kuthemera kwa mbumba. Alumbwana na atsikana mkati mwa mchigawo cha Tete ali mkuchemeredwa kuti achite mbali kumabasa ya kutesa ufulu wakubzitongera mkumbiro mweyu waperekedwa na omwe ngwakuyang'anira za mphanda zakale zomwe zilaonekera kunkhondo yakalombolidwe ka dziko lino napo kuchita mbali ku nkhondo zakusiyana-siyana pakulowa kuti apa pa kubzipereka kwawo pasayikuoneka chiwowo ninga njira yabwino. A Marcelino Sefane alewa kuti alumbwana nkwabwino kumbatengera mpato kumbakhazikisidwa na boma wakupfunzisidwa ku mabasa ya luso ninga njira yomwe ingakwanise kuwathandiza kutambira chilichense mmanja mwa boma. Mtsogoleri wa ku Angonia mchigawo cha Tete amfuna kuti wanthu wa kuboma lile akwanise kutowezera kubzichesa na kubzipirika komwe azitsogoleri wakale adachita mbali na wana wakale pankhondo ya kalomboledwe ka dzikoli kuti nkukhala na ufulu nchoma. Carlos Matimbi alewa na kulata kwache kubodzi kubzipereka komwe kuna aliwense nkuchita pakufuna kutulira bzisapu ninga njira yako chipapu pakati pakufuna kudzagumana mtontholo mchoma. Kuna Matimbi kubzipereka kumweko kumbali ya malimidwe ni kaphatisidwe basa kakobiri ya mdziko muno pa malonda na madziko ya kunja ninga kwenekwene. Kuna Malawi ni China chomwe nkutesa mtontholo ayayi ufulu bwa kubzitungera. Mbandai ikhale walewa na thangwe kupita kwa magole makuma shanu na libodzi pomwe dziko lino lili pa ufulu bwa kubzitungira. Achikunda wakale omwe adaonekera ku nkhondo ya kalombolero ika dziko lina linkukumbira kuna wanthu wense kuti akhale wakupata chakutoma chipatano ninga njira yomwe ingathandize kubweresa chitukuku. Mkumbiro omweyo wabvedwa pa basa la mtentandevo pano pa radio Mosambiki. Mringana kulolwa kwawo alinkuluwa kuti dzikoli laona bzisapo bzomwe bzikhalikiridwa lini ndipo maruwa ninga yamweya yamfuna kuthirizidwa mkati mwakutesa mtontholo wachikhalire. Mbanda zonse zakumbira kuna alumbwana na atsikana kuti apfunze ninga njira yakulo ya kuona bzabwino. Mkati mwa ntsiku ya mkusha uno boma la Mwatizi muti mulatizidwe thunga lakuti bwerani mudzaone lakudziwika na nsambo wathu. Nsambo wathu ayayi chikhalidwe nchiputikiza kuti nonso za pitush nkumbali yakufuna kulatiza mathunga yakubzina kayimbidwe kanyimbo miyambo ya makolo na chikhalidwe cha wanthu wakumwatidzi. Pakati pathunga limweri pati pakabvedwe kwenekwene njole na mafuwe pakukhala magulu mawiri yakulatiza umbalwe wa mchigawo chaku mphali ya Mwatidzi mkati mwa magoli khumi na mashanu yomwe yati yadzachite chipande kuchokera mapfemba ni ya njole ndipo matanthatu mafuwe. Mtsogoleri wakumwatidzi Koleni Pita walowa kuti bzentse bzakhazikisidwa kale kuti magulu yale nkudzatambira kanga chipe. Apita alowa kuti nsambo wathu uli pakati pa chitalo cha chitukuku mchikhalidwe kuna Mwatidzi. Izi ndizo nkhani zomwe tikanazo chokera kuno ku Radio Mosambiki. Tetekerani mchisena.
3: Za mchisena uleno nyakuzilonga ndinaonezio Joel. Pichoni pia nkhondo pia kukwana maku mawiri na pifemba pia muno mprovinsi ya Tet. Lero chinai pia pasiwa pidzindikiro na thangwe phinga ile chitewu pakuphata mpembe toera kuthamangisa atsamunda. Ishi ntsembe yasogolerwa na mlembo tongi weno mprovinsi ya Tete Kristina Mafumu pakusekera kupita kwa piyaka makumashana chibodzi dzikwa Nsambiki mbiri pa ufulu. Mkada motongi weno mprovinsi ya Tete Domingo Chiviola alikucheuza sogoleri apigawiko pya utongi kuti afambise mwadidi mwene mabasa onsene ya kufuna kunomoza mapaso kuli ale ayabasa adatimizira mafunziro awo kuti athuthuse udindwa wambasa. Viola alonga kuti chakutoma asafuna kuthangula na kupaswa ti udindono ndiyale adamalisa kalene mafunziro awo mbadikira ndzidzi ukulu kuti athimizirwe udindo wambasa. Domingo Viola akucheuza akuluakulu awa kuti pabasa ishi mphyadidi achalire kuchita pyakupwambwanika penu kukhalira kunduli kuli anyabasa nango mbakununza anzawo. Domingo Viola ati akudikira kutsogola kwa ndima kuti basa neyi yakupereka udindo peno yakuthimizira udindo kuli anyabasa idzafambe ninga mwakufunika toera kutsanzaisa anyabasa onsene. Mapsaka muno mprovinsi ya Tete ali kuchemerwa kuti abulukire pa mabasa anaphedzera uthambaruki wa mfuma za mpisa dombo ya mtendere na ufuliki ulugumanika mkati mwa dziko ino. Ni mafala adalongwa na Marcelino Sefani, mkadamu wa chigawiko cha mabasa analanganira pichoni pya nkhondo muno mprovinsi ya Tete, adavunulira kuti munthu mbodzi na mbodzi asatongwa kuchita pinthu pyakulungama mbakhonda kupingidza mtendere na ufuliki uli kuoneka mkati mwa dziko ino. Sefani ati utongi uli kupasa khodzo ya kufunsisa umisiro kusiyana-siyana kuli aphale na tsikana tora anewa kutsogolo kwa ndima agumane mzambukiro pa makhaliro awo. Mkada mwatongi wa district ya Angonia, Carlos Matimbi, alonga kuti munthu mbodzi na mbodzi asatongwa kuphamirwa na nzeru za pichoni pya nkhondo pidapereka ikatoera kuthamangisa tsamunda mkati mwa dziko ino. Matimbi alonga kuti pasafunika kuti anthu onsene aperekeke pa basa pakusaka kuphedzera uthambaruki wa mfuma ya Mpisa. Matimbi alonga khundu nango kuti mphyadidi mbumba yonsene idute na kuphataphaza toera kupha phoso izinji kuti phoso bodzibodzi kutsogolo kwa ndima idzadzesembo mfuma pakati pa makhaliro ana onsene a muno Mosambiki. Mafala adalongwa na thangwe kusekera lero kupita kwa piyaka makumashanu na chibodzi mbatiripa ufulu. Pichoni pya nkhondo piti kuchiuza ana muno Mosambiki kuti awangise kukhala akuphatana pakuthimbana na mikanzo yakusiyana-siyana isagwesa pansi uthambaruki wa mfuma za Mpisa. Uchunchewuzo walongwa pa nyumba ino mphepo ya Radio Mosambiki na thangwe kusekera lero kupita kwa piyaka makumashanu na chibodzi mbatiripa ufulu. Aweni alonga kuti aphata mpembe mbathamangisa tsamunda toera dziko Mosambiki ikhale pa ufulu. Naipa nchibodzibodzimbo ntsiku zino asatongwa anthu onsene kuchita mabasa kusiyana-siyana anaphedzera ufuliki nthaba na uthambaruki wa dziko. Pichoni pipya nkhondo pikucheuza anthu onsene kuti achite bagala-bagala pakusaka kulemedza mphamvu zidachitwa na anzawo adaperekeka kuti akhazikise mtendere mkati mwa dziko ino. Pasabudu munzino mwatizi munachitwa madzoma akusiyana-siyana asachemerwa msambo wathu. Ndi madzoma anafuna kugumanya, atsakuimba, anyakuvina na anthu anango asachita mabasa akusema na kuumba pinthu pyakusiyana-siyana. Mbwenye madzomanewa anati ariye kakamwe na misoka mipfemba ya njole na inangu mitanthatu ya mafuwe nonga mudapilongera Koleni Pita, mushadolu wa distritu ya Mwatiz, adalonga kuti awene ninga utongi alikuchita umu na mule toira piaka pyonse nene pieni achitise madzoma a nsambo wathu pakufuna kurunkumisa machitiro a makolon. Izi zikhali mphangwa za nchisena.

0: Asi tiwaone, tiwaone Zizu wakwira njinga TV mpangwa zatu za pakati paziko.
1: Mpangwa za pakati paziko
2: uchabaru kwa mfumba ya mpisa utonge, mhinga pinga na kusaka makariwa dide
3: Mabasawa, Mustafa kubulikira nkati mwa maprovincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anchisena, Nsigu Zonseni za Nchibiri, kutumera Nzizi Ufemba na mapindi kumi ya kumatsiku.
0: Afisara kufunika mwiraniku pampangwa zatu za pakatwa ziku, kalero munati muzive kubulikira pano pabaira. Mbatizati ku prosa, mbativen, misuru ya mpangwa. Mprovinsia Zambeya Siangas, akale ya provinsionere, aliku pangisa chimwetumwetu na kukomero kamwe tangwe utambaru kunaoneka, bukira pa ufuru na ntende doa kwa taana Musambiki, manja mwasa asamunta. Mune mbeotonge wa provinsia ya Zambeya Zia, aliku pemba onseni antu. Dora kuti akwanisi bukira pa kwa ya nanzeru za masu za kutambaru saziko. Pio senepi nditangwe ya kutuweza ndima ya ntendere na ufuru wa ana Musambiki base datoma na anyankondo achipapu tikulonga pichone penkondo munu Musambiki. Utongi wa distritu Chiringoma munu provinsia Sofala ulikusaka nkomo za masu za kulemeza kuli piri pio sene pinapasa uchizindikiro cha chitankano cha Nyaminga. Kumangwa kwa mbuto za mafunziro, mbuto za ungumi na pizinji pinangu tikulonga mabasa kutendeza mwinchi maposho administrativu kulikupangisa kutiziku ili kutambaruka tangwe ya ndima ya ufuru na ndendo na kwa taana Musambiki. Zene zina zinangu zina zekambangwa za ato kubulikira mwantu muno. Nishitudo radu Musambiki panu pabaira lero nsiku ya nchinai. Mwajibambu kumbukano kuti lero ndi nsiku ya kutiana Musambiki. Apuma nyatwe katambao manja matsamunda. Alpakaluta ndini paraida tomae kumichini ndi Mari Filipi. Masikwa nini. Eo mbatizati kuprosa mbativene pakutoma mpangwa za mumpu. Atongi nale mbutu anyakusugulira mbutu zandale na pichone pionkondo kubulikira monto muno provinsia Sofala pabuzi na anyakufunza mbubu kumakulunguru. Pambuti bozene alikuchikeza apale na sikana makamaka aswaka. Pero kuti akwani semu kulemeza ufuliki na ntendere udakwatana Musambiki. Akapironga pene pinsiku yele runchinai pakugwanda piaka makumashanu na chibozi kutiana Musambiki baramara kukwata ufuru na ntendere manja mwatsamunda. Mwajibwa mtu mulembe wotongi muno Sofala mbuya Manuel Rodriguez alonga kuti ufuru na ntendere udakwata ana Musambiki mpapu kisera atsamunda wapasa kuti antwa zinchi aufere. Anango apali na sikana afera nsanga anango adakwanisa kufunza mabukudai. Na ipyo ntongi waino Sofala mbuya Lorenzo Buya agomezambo na kulonga kuchenjeza pale na sikana twere kuti akwanisa kupatira basa ufuru na ntendere twere uoneke utambaruki muno nziku. Asikana wili adakakamizwa kwenda mabanja amala tena pakubwezwera pontu mizi mwanya kubala kubulikira distritu ya Dondo muno provinsia Sofala. Asikana ninganenewa mbozi akakana piaka 13 unango piaka 18 basi ni pekubalwa ndio tu adakwanisa kusasirwa chivirano na utonge na antu wakale pachisa matuba mbisa mpaka kufitikizwa mbapatwa mbabwezerwa mizi mwanya kubala. Kumbukani kuti mafara alikupangisa hapa kuti matangwe aterera pangono makauno piringana na chaka chidamala kuli anakazi asikana adakakamizwa kwenda mabanja tunga mbiri ngono. Kumbukani kuti penepe ndipindu pe kusukwalisa kakamu na kuzuzumisa mabasa utongi. Pondo pisaze sama dodo makulu kakamwe kuliyo makamaka asikana. Mpangwa zenezi zarongwa na mushtadura district Dondo mbuya Adamu Osumani pakucheza na nyumba pepa radu Musambiki. Mbazuisa kuti nachino mabasa kuchitwa tuwele kusasira mbutu anangu asikana adakakamizwa kwenda mabanja ukumbali anangono kakamwe. Adamu Osumani apemba kuti matubwa mpisa na kare andu pachisa akwanisi kusumua pinga uneka penepi. Na kuti asikana ninganenewa ndia antu akuchepa ndia nangono safunika kufunza mabuku. Nzinda kuzitongere kapano pa baira muno provinsi ya Sofala. Ulkupemba kuti anthu onsene akhale anzindono. Akhale anyamaso mbakwanitsa kuchita basa ya kuthemesa nzinda. Makamaka ulkupemba kuti mbuto sinasalkana guwa ya nyansembe. Mbuto za kuchezera kulia pale na asikana akugamaya. Na mbuto zinakuza kuthemesa nzinda zikale za kulemetwa. Na kuti azinji anthu. Alikuza na nsambo kuipa kakamwe. Kuza mbaba piombo. Kuza mbaba bodola piripida mangwa kutemesa nzinda pano. Pabaira piyonsenipi kutuera kuzesa madudu. Kuli nzinda kuzitongireka. Mama Teresa Makopa. Mwanakaza na sakana kutemesa nzinda pano. Pabaira makamaka kukundi kwa konsenyu municipal. Ndina pironga penepe mbapemba. Kuti onseni ale na nsambono waku bodola piripida mangwa kutemesa nzinda. Na kufuza piripida chimikwa pa mbuto za kutemesa nzinda uno anati ya chunyuswe. Na kuti penepe pirikuzesa madodo kuti nzinda kuzitongere kwa kare ukufunga kubiri momba usene kusasanya paswa pida budoka. Penepe pia ipa. Nkadamu nye kusugulera mabasa apichone pia nkondo kubulikira Nzambezia. Pakati pa kukumbuka pia makumashanu na chibozi pia kuti ya ana musambika marukwata ufuru na ntendere. Alonga kuti apale na asikana kuchemeriswa, tuwele kuti akwanisembo kuchita mpamvu yukuru kakamwe ya kubukira pakwecha na kulemeza tu ufuru na maraku kwa atuwa na ufuriki. Moses Sikent, alonga kuti tuwele ulu neke utambaruki safunika kuti apale na asikana akwanisi kuipatira basa ziko. Kuipatira basa safunika kulemeza chipapo chida oneka na apichwani piankondo. Chigaiki cha kondaka cha utonge, chena zina cha Opavela, kubulukira provinsi ya Zambezia, makamaka papiri na chimiro Monte Mabu. Apale na sikana, apate basa chigaiki chenechi, alikuza tenepa mba wanzira kubiri, pondo, mbachitamba basa izinja kutambarusa makaliro, papurushetu na chimiro top, inasalikana udidi kuli mbumba na makaliro miti. Purushetu top, irikuza mbichitua na chigaiki chibozi kinachemirwa Radeza, bulkina provinsia ya Zambezia, pepezerwa na nkonda WWF, kubulkina mbo chuma cha ziku ya Suisa. Pensene pengutuwera kutemesa miti na makariru kudambo. Mpangwa zene zaipu hapa kwecha na mbuya Eduardo Atumane, kubulkina chigaiki cha Opavela, Zambezia. Nkadamo, anasalika na mabasa kusasanyira na kutemesa makariru kudambo. Makamaka Mbara na Mikulu na Nyanza, provincia ya Zambezia, mbuya Mulaba Dionisio Graciano, kuyeruza kuliali antu anasaka na mabasa nikeneni watuwa kuti akwanisi kupandiza shtime ya mazi, inakumanika mbidamala kusamitwa kubukira kumtunda wa Zambezia, tomera chaka chidamala. Mbuya Dionisio Graciano, alonga kuti shtime ya buzibozi inati tripisi mazi, nyama za mazi bisikaza kunenseka. Na kuti mafuta mparafino anafuna kukutuka. Na pina angupizinji pinate pizesi madodo. Kuli makariru kuli pinyama pia mazi. Mpimba zida chimikwa. Zida samitwa. Shtime mazi inazafi mbituronga. Shtime na ya mazi ya samitwa. Tangu ya kulemerwa kututa mfuma. Inachemerwa magnetit. Mwanakaza na saka na mabasa amfuma ya mazi na Mikulu kubukira provinsi ya Zambezia, alonga kuti magneti kazambatutwa na shtima ya mazi nikaneno kulibozi ya kutura mazi. Kufeka kuti uipi, ulipo. Pida marefu kufa mpangwa za mumpo nondi nzizi ukumazirane, zose ni mpangwa. Provinsi ya Zambezia, kari angaasi ya provinsi ya nere alikusimba kakamwe na chimwetu mwetu, utambaruko na oneka, kubulikira panjira ya ufuru na ntendere. Mbativene pangwa zanezi na Miguel Ndapasoa.
4: Achoni angondo, angasi, nkati mazikota na Mosambike, ulikira muno provinsa Zambezia mbale, alikupangiza kumerwa tangwe utuku kwa ziku na Mosambike, makamaka wikira pa ufuriki, pachaka chachiku imaza na mafemba, makumanomu na pishanu ntendere wa ziku na Mosambike, piaka makumashatu chubosi, pilafungiswa ziku ya lero, nkati mazikwa tuino. Ninga Isaac Jussare bulikira pano panzido Kilimani Mai Maria Luis Lampião kumurumbala na Ernesto bulikira kumurumbala.
5: Lini pano izaki Andre Jussari.
6: Ambuya Jussari tipangene imuninga chono ngondo apo uwini wangondo. Njupi.
5: Ifi inechi chinopa nfunga tutawina maningi. Kutulele tepa sa chitamu mashano na ibosi. Tawi daunefu. Dukona kuti makali rombo ada kalefu chichinwa nutepa. Achinja maningi. Sininga makali tayo. Mashkola lipo. Maji pensineri tini. Ana pia nambo tepa zafunamu kuti. Ta kuze mjadidi. Kuruki mkondo mbu ya tani. Mkondo ya mara.
7: Mai, tupanya zinani?
8: Maria Luigi Rapia.
7: Kunyumba ndo kupi?
8: Murumba.
7: Tupangine mwenye ngachona ufondo. Tingawona bulikira pachaka cha 1966. Mpaka nalero ila chijika ni ninji.
8: Ila chijika hiye pano songi tigo kumbateti. Katrina.
9: Palmas, palmas.
8: Songorera.
9: Convido o veterano Ernesto Guiz. João, do distrito de Murumbá.
8: Até fica muito. Até para Titino, já começa a rir, gemendo.
9: Melhor a veterana.
8: Que foi a boba.
7: Apo, cura, maternário, guto, macamá.
8: Catarinário, licer. Licer, ternário, tamara, mara, coecule, até virar quando a mucuba. Mucuba, tá cucha mucuba. Até mamis.
7: Apotigona sikuzino nakale kutishika ninje kona kuti kugira pa uwini wandendere uwini
8: uwini atiribo tiribo kuja bo kukuvara bo balanga anatu mabo
7: pai zina liman umuzi ndokopi
10: arnaso ndi go ah matizerno kulelina kuti tikabasa manyi aleni tikakhala panyapa Ndiye nyataki yaka vlaga kwa mungu manguwa, mungu piwa, nese tangu. Lero kano mungu hivika kukuzunga rimbu, kukumangu sambu nyumba za higi, kukutambi rambu dinero mwezo nga tuka, kukugulambu sabau, kukugulambu kese nini.
4: Mafala, chuna ngasi ya ngondo, bulikina ngati mwaino provinsa zambayazi ya mbakalunga, bulikina pa chiguwa, chinapasa ntaba kuli chuna ngondo, ngati mwaino provinsa. Iyo mbalunga, pangisa kumerwa, tangu ya tukuku, wangati mwaskota Mosambiki, pabasidu chitemu, bulikina pa chaka cha chipwe, mazana mafemba, mako manona pishanu, ntendiri mpawoneka mpaka dachino. Masezi, kufunika, tulakuti pitimiziru pinangu, tulakupasa ntaba kuli ana na balwa nsiku zino. Peno, apalina asikana, anasikiria zikino Mosambiki. Bulikira Kilimani, Miguel Ndapasua.
0: Mulembe otonge wa provincia ya Zambezi. Alikupemba antu oseni kutebulikira pakweja na nzeru zao, pakutoweza utabaruki, kubulikira pa ufu na ntendere, basa ilato matu na pichone piongondo anyachipapu. Tuwera kuti tikuwa nisi kupata ntendere. Mika natapaswa mwankuira.
4: Mulembi wa utongi nkati mwaino provinsia Zambezi ya Avelino Mushini. Ndiye anapemba tulakuti ana nkati mwaziku na Mosambiki akare. Akupata na manja tulakulonga nila udidi pa utukuku waziku watu na Mosambiki. Iwo alonga telepano bulikira pano panzinda wa Kilimani nsiku ya chinai subaraido. Makamaka nsiku ya lero. Mwenye alonga bulikira pa chiguwa china salakana. Udidi udachitwa na achoni ya ngondo nkati maziku watu na Mosambiki makama kabulikira munu mprovincia ya Zambezi. Avelino Mushini alunga telepano tangu ya kufungiswa kwa piaka makubashara chubozi pia ntendere. Kundinango iwo alunga pangiza kute tuwera piyosele pifambe ninga muna funikirebio. Safunika ana nkati maziku na Mosambiki achite pilo wechiteo pa mizizi ya ngondo makamaka. Ni mizizi idatimba nefe na azungu tuwera tuwane ntendere nkati maziku watu ino. Ibozibozi mkachitika telepano na tituwane ntaba wadide. Ninga kulanganira posu inafunika kuli mwenji nkati mwaino provincia. Kundinango mafabirika tulakuteketa pilo lewefe bulikila minda ya kusiada siyana. Ninga kutimizira mbutu zabasa.
11: Unidos. Vamos vencer a pobreza, a desigualdade e todos os desafios que temos.
4: Apa, mulembe wa utongi muno mprovincia ya Zambezi ya Avelino Mushini. Alikulonga indi pangiza kutipida funika. Pyaridi, ana nkati mwaziku na Mosambiki asie. Kulungana, kunyogurana, alanganire udidi, patana manja telepano, kulanganira pilipida funika. Tulakuti ziku na Mosambiki, ikwanisi kubuka panyatwa, ikwanisi kupitiriza mwakulika. Peno, ntendiru pitirize. kundirango kubirioneke tuwera sabasa ulikira mbutu za kusiana siana ninga mbutu za ganyo bili mitu nakupezera basa kuda pali na asikana na pinango pinafunika pa untu atu
11: 2026 a nossa luta é pela independência econômica.
4: Swano kutibu likira panu panzito klimani kwando kusikirira ntendere makamaka kufungiso kupeaka mako mashalo chibosi. Pionika pizinji ninga kuipa kwa nkata maluwa bulikila pachigua cha achoni angondo nkata maino provincia. Kundina ango pina pinepali paoneka zomba ninga kurengwa kwa matamba akusiana siana bulikila pa utongi muno provincia. Bulikila Kalimane Miguel da Pasoa.
0: Utongi wa distrito ya Chiringoma muno sofaro kusaka nkomo za masu za kulemeza pizinti kino. Pia chitankano ya Nyaminga. Mpadifeni mpangwa zanesi na Luis Tayado.
12: Otongo ndistrito ya Sheringo mamuno provincia sofala ndi unasaka pati sabasa mbutu ziri. Zinasalaka na kitankano chaino zikuatu makamaka kui Nyaminga tarakuti zikuanise mbo zesa pencheni. Penafunao makamaka ndi mbutu ili penu kaidi inagumanika pansi pa mataka. Ikasebenza panzizu kwa gumanika putugizi nkatu mweno zikuatu pabozi peni na mbutu ili idapiwa antu azinji kakamu kui Nyaminga. Ntope na funaombe kuti antu azindikire mbutu zezizi. Tana kupangani kuti mbutu zezu ndizo zinagumanika nzizuno mbazidasiyo ankabi antu anena kaziona. Ponto na angwa sendaka baudidu nagumanika pipale. Tana kupangani ponto kuti kaidi kagumanika mbaisebenza panzizu unoo. Ndiyo ya kuti pansiku zidapite izi ya birwa peno ya antu anena kaba pipale nchino kutondolesa. Mbwenye iwo akakabu. Kamizo kuti abulusi ududunangu kakumanika pepale. Mbutu ineyo nchakufunika kakamo ninga kulonga kudakita mbuya gidu mashirika. Mbalonga kuti psafunika kuti pikitu pia usende. Tra kuti mbutu zezu zikowe zikwanisi longa na kukolumbanya chitankano chenu zikwato.
13: Quanto a rentabilização desses locais e também na política da conservação e preservação dos locais históricos e sagrados. Então, daí vamos divulgar e vamos pedir até
12: Tindenda kaona tangu kusasanyirwa pacho kwa mbutu zezu zafunika kuti ife tikwanise zwisa kuna antu azinji akali mbapiziwa. Tepambu ife mbo tarikupemba kuna arpaki mbutu na sala kanambo mabasa au chesa na kutambirwa kwa alendo tura kuti tikwanise pabuzi pene kalabansi batimanga fumbi buzene. Ife takwanisa zindikira mitengo tuna antu anagumanika panu, antu anagumanika nkati munu zikuatu na kunja kwa ziku, angafuna kuza kaona mbutu zezisi alipe huko akwanisi ona. Safuna makamaka tizindikiri huko tiganire kutimbutuizi sisabezi ninga munafunika. Mbapo pinafunika kutipichitwe kwa kutifipano tisake gumana pencheni tisake gumana kubiri tira kutitikwanisi kulumbanya mbutuizi. Makamaka mbutui nazwika na masakri di Nyaminga. Sifunika kutitikulumbanye na kutifu nkabi kwanisa dae lipa guarda penu mundu wanaonera pipale. Pansikri da pita isi aza mundu kaba nchino kutondole samuya arkondisionado. Ifutaza kakamizo kutitipulusi udidu nangu na kumanika mwemule. Mpapo ifipano tisadikira kutitambiri pontu halendu ninga mwakale. Nanji kale tikatambira antu azinji mbanyi chaka chinombo cha zanyanya. Zanyanya na kutingabi tambira muntu ni mbozeni taya.
13: Então, este ano foi diferente. Está sendo diferente. Esperamos que, ou a partir do próximo mês, mês de julho, possamos ver...
12: Fala, ya, mbuya, Guido, Mashirika, nkadamo na salaka na mabasa uchesa, mdistritu ya Sheringo, Mambakalonga, tambe kupatiswa kwa basa kwa mbutu zire sina salakana kitankano mkati manuzi kwa atu kuti zi pezere kakama pa mfuma.
0: Anyokonire la mfuma ya musitu muno provincia ya Sofala pantengu zana na makumanomwe ndi watu adafikisa ngombe nao mabasa kufunziswa mapatiro basa na kupinziro anzero pakati pakuonire la mfuma ya musitu. Luis Tayado.
12: Muno província só fala, ando na fulnaite da mabassa, o coneira me sito, a cocoa na zana na macuma, nome, toda ma paqua, o que era e na saca ona em tiri corico, pedido em catmano ziquatum. Longer ando da funguissa, macuruço anewa, pansico e citato, uku, curuço de da quatan sico, macuma tato, e da saca pinzira, mpanvo, kuna arna que da mabassa, a coneira uridiwan sangan. Na kupangana kuti mabasa ni wachitwa pabozi pene na mbutwile na fungisira sargento mkati mainu zikwatu magamaka kunyamatanta inazwika na eza po ponto kitisa kuti anta kusiana siana adabulukira maprovincia mazinja mkati mainu zikwatu abulukire iwo afungiswa magamaka tangwe kuziwa onera ulidi wa nsanga saka ona nchiliko liko mba sakasira pili pinaza mbapizi ngezwa saka tendeza misero naoneka mis ya kusiana siana na ndawa na matungero audidwa nsanga pabozi pene na pinango tulakuti asake ntendere pakulonga panzizuka pangizirao kuna ala na mapakwa na uziwiso no mai elendona Konstantino alonga kuti kurusu neya kala kufunika kakamwe tulakuti iwo achiti ninga munafunika mabasao.
14: Chegamos ao fim deste treinamento, conscientes de que não somos os mesmos que aqui chegaram. Adquirimos conhecimentos técnicos.
12: Tá fica com apeto com a curuçuí. Tá fica, confica com o que teve pano. Se que não ganzizo da fiquefe. Tenepa e fipano tá fica na uziuis, tá fica na zero, tá fica pano. Batizio a pinto para cursia na siana. Na kupangana kutenzizuno na longefe, ifipano wate na chimo chinango, tisaziwa tendeza misero, tisaziwa sebenza ninga munafunika, uku mativera nambu ninga antu. Tamala sasanyike ifipano kutitendezi zikuwa atuino, mbatisaka koya na kuzesa udidi wa nsanga kuna mbumba, uku mbati ukoya tulakuti antu kondi chita makunji. Tina kupangani pontu kutipanzizo bosu bosu, mulembe wa utongo inu provincia Sofala, mbuya Manuel Rodrigues, tunalonga kuna ala de malapako kwa kutin, asafunika achiti mabasao na pingo, mbatendeza mninga piripi da fungiswao, mbachita pionsene tulakutiziku inu yende pasogolo.
15: Representa o fortalecimento das capacidades nacionais. Para a fiscalização,
12: kupakwa kudechitwa pano kusapangizira chikotesu, tingalonga chikotesu chenzero, chakonera ulidwa nsanga, pabozi pene na pionsene pina kumanika nkati manuzi kwatu. Ponto pina funefembo, pekuti imwe, mutendezi ninga munafunika zikwatu na Mosambiki, na kuti imwe munga tendeza ulidwa nsanga, mkukoya ulidi kuna ala na kumanika masu nsikuzinu, na ala na funabawa kusugolo kwa ndima. Ma safunika kuti tikoi udidi wa nsanga. Mbwenye mulembe wa utonge na salaka na mataka na ukala kudambo, pafuku na salaka na mabasa ulimi, ukala kudambo na umezi mbuya Gustavo Jej, alonga kuti kupakwa kwe kwa kufunika kakamwe na kuti kusasaka kotesa konero kwa udidi wa nsanga. Ninga kulonga kwati, alikudikira kuti ala da mapakwa na uziwisi, akonisi tendeza ninga munafunika, bechi naoneka pansiku na nsiku ya kukoyo kwa udidi wa ukalwa kudambo, pondo na udidi wa nsanga, funa tendeza kuti udidi utendezi ana Mosambiki.
15: Por isso, exortamos que coordenem e apoiem as comunidades na resolução de problemas que podem concorrer para a prática de atos ilícitos.
12: De tango ne, ifipano, treco funa kuku Yeruzano kuti iwe, mpidrizi mamuchita basano na pinga. Muchiti basa kuti mukonisi peza mbumbe na gumanika mbutu za kusiana siana, pakutonga misero, pakusaka kolumbanya, mbumba na udidu ansanga pabozi pene na pinyama. Tuzafunambo pontu kuti mubezi nduli, ale na nsambu, ana wakuchitika, chita pino kuba na kuzengeza udidu wa nsanga mbakonda tegutoeza ntemo. Safunambo pontu kuti mpati basa na polisha, na polisha na onera migano, kira kuti tikwanisi beza nduli nsambo wa kubiwa kwa udidu wa nsanga mbakonda mkazi njikeni toeza ntemo. Musafunika kuti mchiti basano, o Mutiti Basse Lid, o Titi Colombani, o Lido Anzanga.
15: Deve trazer impactos positivos na atuação da fiscalização e na satisfação do trabalho público.
12: Fala, Ia, Mulembo Tongi, Ana Salakana Mataka, o Kala Kudambo, Mbuya Gustavo Jed, Mbakalonga Pansiku e Atitato, Pambuto na Pacua na Uzuiça, Polícia Pino, a Sargento Kunyamatanda e Zapo, Panzizi o Kafungiswa,

0: Zonseni.
1: Mama.
0: Kuchita miezi miwili mitatu. Mwananga kudwara. Ningaenda kushikitari nkapata chini. Ningaenda kunendeni mwenseni nkapata chini. Entani tutome kuna mai. Endi kuna mai nikatome kumfunza. Mai. Mwananga wananipa sandu nzeru. Chendi. Mwananga. Chendi, chendi. Rekalira jaya, rekalira. Chendi kuna yafu. Chendi kuna yafu. Da sensa mai. Da sensa mai.
2: Mbani, mbani, mbani.
0: Shi. Ndine mai nyatwa.
2: Nyatwa.
0: Ande mai.
2: Shi. Mazarare.
0: Ande.
2: Shi.
0: Na mzukuru anu.
2: Ande.
0: Alikune nseka mai kida ndizesa. Kunyumba ifini kama didi nkabe mwana kune nseka. Mwezuno chitatu. Lero mpida chitenu kunditomembu kuna kuna mai. Katumipange mpun zero mai.
2: Apo alikupi mwana. Wansia.
0: Mwana sono. Datzana mzukuru anu.
2: Sona da funzani masarari masarari nji?
0: Uyu. Mwana karota. Sinache karota.
2: Ka,
0: mzukula ni mwandua karota?
2: Sida nduwa la tai. Nda mwana maka aonda.
0: Aonda na kupakupa mai.
2: Kama hato marini?
0: Hii mwanzunu kwa chitatu.
2: Kama pa mezi mitatu ne kundizera mwanawe?
0: Tikaenda shipitari mai. Tikaenda shipitari. Kwa chizungu.
2: Kwa chizungu, mkapangwa taniweku.
0: Tikafunza, mtomari huyu, mitombo hii, mafebri, anji.
2: Alikuja mwana?
0: Nghabi, ni alikuja, nghabi. Nghakuja mai mwana.
2: Tobu epan, tobu epan. Watani kufanji. Ndipapi panapa, ndipapi.
0: Nghamata manungu wache nseni mai ya kumuka.
2: Nyanje nda mwana mwana, nghamaka kalbi hache wa kukumene.
0: Endi mai.
2: Kama hapi nipepe chitatani pepe.
0: Pemi imu ndia muna nzeru kwa mundi mwakuru.
2: Nzeru zachi mwananga sabarali tapi na mwoneni nzukuru wanga tepa.
0: Penti tomibuka fora mai.
2: Ai.
0: Haa.
2: Tendeni.
0: Tendeni. Tomikuende.
2: Apo nyoru swachi. Se?
0: Mai pa mtunda apu nepa kakala na kazu nangu pepali pa mtunda pali mai.
2: Ntunde ipi mwana nga nzeru za barali kana pinoneni nzuku wanga tepa.
0: Mwana kanili katai.
2: Kabe funa lida ini.
0: Funa mulili.
2: Panu ne mhamfu mamondo alibu.
0: Kabe wangisirani.
2: Binde.
0: Ntunde
2: ipi mwana nga tendi.
0: Apo pasogolo pali pa mai pa mutukulu pali.
2: Tendi, tendi. Usajwa hapo.
0: Tendi, tendi.
2: Tendi mwana nga tendi.
0: Tendi.
2: Pasi mwana ni mbaliki.
0: Mbaleni.
2: Mbaleni. Mbaleni.
0: Mbaleni. Tendi.
2: Matama, matama. Matama. Nekadira bi. Matama, matama, matama. Kama mpasa chakuja ya mwana?
0: Ndampasa mai ngata ira sakonda. So ngama mazi pangono. Pipala sa sotampe ya kuriyeribozi.
2: Si? Kama anafana kunichitira nkambu ni nzukulu wangambani.
0: Neno mai ngapijiwa pondi pano nzeno za timala kumbwa.
2: Mwanda dawanji ni mwana makula kare.
0: Ndi, tendi. Tafika mai ndi hapo.
2: Hapo?
0: Aha, tafika.
2: Mukadenda poka lengabi?
0: Ngabi.
2: Tendi, tendi.
0: So, tonya kupapa nyebo?
2: Ndi. Odi, odi, odi, odi. Odi, odi, odi, odi.
3: Ah, kuno, kuno?
2: Inde.
3: Fikani, fikani, pitani.
2: Ah,
3: mbutu njeneshi.
2: Andi.
3: Ndi, kala nipashtera. Chisi chatu china kalilefu ndi jeji.
2: Ndi jepo, mama.
3: Andi.
2: Kwa ukari hapa, nyati.
0: Anta kama.
2: Mpati mwana, mpati mwana. Mpati. Nipasi kuno mwana, nipasi kuno.
3: Mazi afike?
2: Mazi, penu.
0: Mazi. Ini nkabi, mazi.
2: Una mazi?
0: Mazi.
2: Una mazi?
0: Mazi.
2: Andi, mpafike.
3: Awa mazi yao.
2: Mwa?
0: Kwana.
2: O kwana?
3: Andi, muna timanga.
2: Andi, chakumangani. Mwa maswano, mwa unakari.
3: Indi.
2: Mwa anosho, kune nseka.
0: Jika pedirimbu kumisoro.
3: Ah, musafuna mulongi na ayavuanga.
0: Musafuna mulongi na ayavuano, si.
3: Vino muna ndi visera vyano vino.
2: Bino.
3: Andi, kalidine, niko vangu wizi. Andi. Wati! Nabwera ntu hacha basa kadimwe.

0: Izi wa mapungu.
1: Tinansizo kumi na ubozi na mapindi mawiri 23 horas na 2 minutos. Kasi tuone makani pagono timis na tibwere na mpangwa nchivirano na maputu tirongi mpangwa za kumalisa.

0: Maikuru mbativeni zinane mungu.
1: Zinanga ni rosa jangi boroma, nsasuika manengi nazita boroma.
0: Ngeta ni pano pansika wakaya, pambutwe kusamira nyotokala, musa chita malondanchi?
1: Ife pano chita malonda kupika, chakuja.
0: Pekuja.
1: Sini.
0: Musa zengeza pekuja, pansiku musa kwanisa kutambira mafageja ngasi.
1: Kingino piesena na siku zandule. Kalene tikakita malonda adidiene, ma kingino na makaliro kumwa chinja, sawala ni galimira panga.
0: Kubiri kutawa panga?
1: Ikutawa kwenye misho.
0: Apo matoma chakachipi na malonda kuzengeza pekuja kuli andu?
1: Ini datoma 2009.
0: Kulonga muratu mbuzati mangwa, muratu wa Zambezi.
1: Nao, kada mangwa kale, kakita nagura sao, papa gebuza. Ndandi tepungu da bwede fipanu pakari.
0: Matoma na mabasa na wakuchita malonda.
1: Akita malonda.
0: Mukali mwe kanzisi, onori panangwa pakali pombwa kazi anzano, kechitambo malonda mbuzi mbuzi.
1: Tikali pafila ya tuini tikali awini. Tikali ine, na falsida manalurdi. Depois mbaza kawera mwana ngombusha.
0: Ndetani, mikanzi na imwe pakuchita malondano. Madodo na ima pakuchita maronda kuzengeza pia kuja. Njetani?
1: Makali
0: mna mpinga pinga?
1: Tina pinga pinga kakamwa kwa lige dinyeru kutawirato. Fula kwanisa meimo padia kutuna kwanisambo 2000 kabiretu. Vesena na muda kala. Maishitu kutentara kumundi basa kutuwele la kala.
0: Kale na kale muka kwanisa kutendere mafrageshi mba muka nisambo kubiri zingasi pasiku.
1: 2009 até 2014, o que aconteceu com na 10.000, 12 o que aconteceu na 7.000 o longa dinheiro desse para base, mas para chegar cheque na leiro, e de base maneira, o que nem será tu maneira.
0: Kufika kutende tangu ya kuinjipa kwa anzano anangwa na zenge zambu malonda kuja panangu kubiri ya ni kunensa
1: nkabe kubiri ili kunensa kwenye niwe tangu pepe pulike kada mundu na makijenti yaki so kinkino memu kubiri kunensa manengi
0: na malonda na chitemu musakwanisa kuchitanji pa makaliru
1: ili nilonga mlonga ni pesa manengi pulike pula tomene malonda na lero ndakwanisa manga nyumba zanga zitatu ndakwanisa gura karu yanga da conhece a forma da nanga, boza de professora, o nanga com parte da beira, porque leva pano. E na manhã basta também seja, porque na pamoes não está passando. Alguma coisa.
0: E o meu pano, chamasico na masicate, choto um cabe tima, moto um cabe tima, basando já contendezando.
1: Basta já contendezando.
0: Com a vumba, com a malime, com a zua, tendezando.
1: E fitir pano, com a tendezando.
0: Basando já contendeza, porque já basta para nanga, musa gurisambo, guarda.
1: Sim. Chakuja, tina bwadwa, ikusi kundina makwardu pra gona basi.
0: Musa kwanisa kulipira kuna utongi, inongwa fiskal panango imposti?
1: Sapagari pensini, sapagari. Pamwezi, kinkinti kapagari 150, kinkinti kupagari 300, sapagari. Kufiskal huku, tabetu kusapagari pensini, ngabi kinikina kuneni kita.
0: Mbuto anu ini sazwika na zina ipi? Mbuto anu ya malonda?
1: Mbuto malonda ino sazwika na chapeu alto.
0: Tangu ya anje chapeu alto?
1: Chapeu alto ndi zina.
0: Zina ni ebulkira kutu?
1: Ebulkira na tiwanga beira. Tuluishi ginda zinaike niluishi ginda. Aga kana baru kwe kumakini nukalene. Entao pida gulisa wane baru hile. Para zina kundi kufa. Hile ndi kwata zina ni wana na umu kumukaya.
0: Ndikuona kuti andu pano nkhabi puma fika imo musakwanisa kutendeza mbumba masezi kuti pintu pinense mbwenyimo pano nkhabi puma na mafargeshi kuti chibisubisu ndi ninji secret kula nkuseka kwanu panangu mwalemberwa mangolomera
1: nkhabi lembera mangolomera machi si cliente sakhandinga mwana iyo tingo mulemeze uzi utendere bank cliente si cliente safuna pepe
0: Mapikiru pano, pasaone kambo nsiko kuti anyabasano kuzisani, akupasano zendi tangu ya kupika.
1: Ini ndinolonga nyabasa wakapita nsene, ini nisakachiri na kupamoto kumpangisa, kutipana mapikiru nditepa, kisa wanopote zazamunyu, sempre tsapangisa ndandika ndikaona kuti cha munthu waziwa ntsansi ambapike kene
0: kodi mwafundiswa nani mapikiro nakuti zulo tadya nyama pano takomerwa nao taenda kunyumba twenda kanyangutira manja kodi mpyanje pina chitemwe mwafundiswa nani kupika
1: ine fundisa mimi ndapikisa fundisa na mama ndikakhala ine mwana ngono sempre ndikakhala pa moto ndikaenda shikola ndikabwera kuona pika tepa pika tepa ndaindika kwatira luso ndakula ndakita negosanga tambe nape basi piori kinkino na masronga kuti upita mu Facebook nsapi investigar pensene nsakwanisa kita ndipangisa mwa nyabasanga
0: lero pekupezana
1: Ikundi pesa maningi ndikupeka ndakuta.
0: Munafika mapolola nsikweneri nzizionole?
1: Ne, na leo ndakita kinto.
0: Apo mbati ndenti ziwe, muli duze na Nyanza Zambezi. Pina pikemo makamaka pano, muli wanju una pasemo mafrakesh.
1: Ifi pano tina sakita peshi. Depende kiliente safuna peshi ya kufuritare. Ngabe safuna peshi ya kuwocha tisakitira. Nguku, sakita água e sal, de prato de dia, tinha nhama e mbuzi, tinha dobrada água e sal, porque dobrada antes zinja, que agora vai na dobrada na peixe. Sim.
0: Piamim, papé mbuzi.
1: Piamim, papé mbuzi.
0: Pano de...
1: Malimonha.
0: De momento. Pano de seu culo, o apacate para zico, porque era cura toma zico, mpaka com terreiro. Imo pano moçatambira, arendo onsene. Anga fica pano antes a sabucana de muito muito. Ngamala musakala muna siku kuti ngabi kwanisa gona tangu kutandwa kukulizirani ntokozi kuti alikubukira mbera padafika pa shope akulizirani ntokozi tikufuna kugumane mpende ya kukatsingwa tepa tepa sakulizirani
1: kalene ate 0 ora tikaligarire kuti mangwana tinambuka 4 ora porque kalene pana ate buka mbera prapano ate 9 10 ora makaro kalipano safuna mangwana mutikitire peshi za kuocha Aqui somos aqui mais grelhado, muito pitir, pepir, porque até 10 horas de pecule. E fica aqui, tá? A nanga com o canampula, com o samandu e com a nanga com o sabela. A catuligari de cutifi, safuna 4 horas de pepale, safuna muito chere, um cuco, e de cafir. Então, mas de manhã já, nega, capano. Dica uma cliente, né? Mako chere um cuco, acabou de entender, atender uma cliente. Sim.
0: Ndi mwene, mwetu makale kuliriru nchanje na anzano wanya kuchitamba maronda pansika panu parangongami.
1: Hei, pae, pepe, kasi ya ziku. Kasi ya ziku, pepe ndi mwansene.
0: Mwako nisaitani kala na chipapu cha kupitiriza kuchita maronda mpaka na chino.
1: Pinga, tinkana pinga na negosio.
0: Apo, tipangeni chinangu, segredu nangu, chibisubisu. Pano, tukuona kutimbuto yalika. Nimbuti idakwanisemu kumanga na manjano. Mwatomatani mbana dokupasani mpamvu ya kubiri kutimutomi na maronda.
1: Ini maronda ndatoma na maronda ya maprimanga. Sempe ndikagusa maprimanga. Inda, pida oneni mbutu ini ndakumiro nao. Inda, mbandi gula mbutu ini. Ndiko msa kita maronda na ngombo sha tembune ndikagusa marefresh na maserveja. Inda, ndiko msa resha gulisa chakuja. Atena leo.
0: Tomera nzisionore, mwapita na muzinji, muda dunduru katai, muda bwere randuri, muda kulisa mbutu tae, mwachita chiriri mpaka na chino, mwakwanisa kupeza nano. Pana kaza nangu, basao nja kudungunya, kuti inipano, nkabi mamuna, inipano, nkabi funza shikola, inipano, nkabi basa, akufamba badungunya njira. Imu ningankazi mwamanga ncheka, mwakwanisa suzera anano. Kodi... Pesi ya nanchi hapa?
1: Ini ndi nolonga tepa. Anango upolola. Na kizu masalonga pregisa mental. Asalonga kuti ini nkabi koza. Iu unopodi tamangi alonga ini nkabi koza. Iu tingi kita kindu kuwana kuti mangwana kina lipeza oki. Mangwana kina lipindula iki. Agora ukanyene zera kuti ini kakwanisa. So mbukara nawa. Sakasa pasa ufekenye. Até nessa sentido, pena, mas ninguém escana a na fama em gira, homo. Batimana que tá malonda. Balongo banheza que tem malonda, o adido de manungua. Então, nessa sentido, não se se maneira. Porque a vene, a escana, a casaca, um buto, o sacabassa, na pata bassa, vai conseguir que dá milango. Encabe, bomba que tem malonda. agora nkhabe banyeze kuti malondawo so ndi malonda manungwa ndipindwe kusukolisa manenge ina ndikupemba azimaya anakonda kita mavira mao akita mavira mao akakita mavira mao anapezeka kwa uyu mesmo iye naona kuti makhalira anachinjika
0: ndipo mwene apo twera kuti kusukola kwa ndima pinthu pichinji ndoto zinaimwe nzeru zinaimwe mukufuna kuti mangwana mukhale nji kubukira pa malonda
1: munthu akakita malonda sempre saluta kuti mangwana ine kuti khalambo empresária so como pinto bikunensa para pesa na mulungu nsanga na pereka ndakuta na pereka si
0: kodi pano pinajiwa pano makamaka anthu angabwera sapembanje
1: anthu azinja akabwera pano sapemba asafuna nyama za mazi mpende asafuna motumbo a mbuzi na chimera dobrada na nkuku chikafiri sekitara kwa sale nkuku pano sekitara kwa sale nkai kama tomati agwesa bas
0: pano pa chapewa altu nkabi puma ime nkabi gona
1: nkabi gona pano pana turno awine na pata na kibese atema ngona mwake uitora kubuluka akupita nango awa kwa nakapuma haya kupita ambu nkabi puma ofika 22 zora ofika 0 hora so nafika 1 hora unakumana nando nakumacha kuja cha kupisa
0: mbuto yakusamba mbuto yakugona
1: mbuto kusamba mbuto yakugona nakumana
0: ndimo kazi kazi dia apo tipangeni anawa anyaba sonsenewa angapita chama chibesi mbabuka mbagona pano mbabuka mbabuka mangwana mwachi asaje pano
1: asaje pano ana direto kuja
0: ngabi kwa sikimi zaimo kutu
1: ble ana direto kuja i piaka pensene dia um dos trabalhadores nessa passa almoço nyabasanga disa passa presenta anto ansena
0: sim que como mati muna nyabasangas
1: já na mpalo ushu já na longa já na sesh na mpalo sim
0: atandato ansena ngabi dungunya
1: ngabi dungunya
0: mara kwa ntanda kwa ngafika musa passa
1: kwa passa pensene até bodi kwa na kwa vunza nkwana ndiri kukuno mwena kwa vunza kule nisa akara ansene
0: ngabi unchonchongo
1: ngabi retu
0: apo mbati onani chibosi kale na kale mukapata basa mukalipira matikiti chinchino pafika munisipi pano mukona tani
1: eh munisipi ba fe munisipi ba munisipi ko mwasalonga ndi khambwana ainda bida bwera chinchino acha chinchino tinaona mangwana siku za mangwana
0: bwenye basa nkabili mira
1: basa nkabili mira
0: mipingu na imwe mchiputikisa songwe difficulty mpyanje pinaoneka pano
1: ina longa dificuldade ngene kusoma ma cliente dinheiro kunesa maningi pior que inquino na kunesa kwa combustível manaji kalena kafama atatu inquino kafama mbozi basi ife pano sa depender maningi ma via ma passageiro agora na ku problema ya nyato ya gasolina ife sana ninga malonda ya atenense na
0: Mafala kumalisa kuna anaima kuna kazi nza.
1: Ndiko pereka dakuta kuna ima muda tsaka. Enda ndiko funza kazi nza nga kuti mbale kilimira tinga kiti negosyo para makhalirwa chinje kuti kakhala kwene so kuti ana khalira talvesh ndakula ninga thunganga tepa khala mwananga ndipeze. Mwana kona vida za kembo na pereku pasawo yachi. Enda iyo tinga sakambo makhalirwa kombo para makhalirwa khalimbo
0: ndi mumwe si takuta kakamwe yafesera kufunika tamala kucheza na nkazikulu wa chipapu kuchita malonda mbutu ino ya kusamira mnyotokala pano pa luani ya kaya zina ndi mbutu ya malonda isachemera shape watu basi tinaonana siku zina mazina.

0: sara kufunika mwanyikiro tikugumanika pano pa Murasa Nyarugwe distritu ya Kaya kuinkwiriro kwa provinsia ya Sofala tikufuna kuchita makane na nyakulima mbosi twera kutetiziwe chamaso pa ndima ya mabasa ulime makauno TV nkhomu za maso pankhulu mwanyikiro zinanu ya mombo
1: dzinanga ndini Carlos Pedro
0: ndimo nkhalo wakuno Nyarugwe
1: ndi nkhalo wakuno pa Nyarugwe pano
0: ndiye tani mabasa kulima kuno akufamba tani
1: mabasa kulima chaka chino kwazi kati anthu azibu sapinthu maningi nada ya kishitalo yanji ya dzuwa ndiponji anthu ndi dzino pana kupandira kwenda m'mansuwa akurashikari kati pribwenicho tinachigwanda tani chaka akazimba kwenda nangu akwenda m'mabambaya monani manadike tentari kati panangu mulungu anatipeza munjira zinangu
0: nkulunga kuti dzuwa yamenya pang'ono kuno chilala tai mbwenye madzi adembuka na kupfumba pang'ono tai
1: madzi adembuka pulikinthada dzale fifi pano dapfumba mulungu wakutoma wale madzi akutoma ale ndipo anthu adzala maona ndipakudzala panthu pale aelekelera palanda za mamanga zili kufikambo sezi kati ni buki nzeti pasabusa dzuwa dzuwa karagadi meyu matema manga uma umbe uli uma meju agora mais tarde pinto filho ma uma tipaza menyo mulungu uje madzi amphamvu kati yathu kati sfosi kati madzi anewa tivumbira nthanwiri na umera athuli poda kuti pedza maonano pano pa Murasa Nyarugwe anthu asalima kulima kwa iwo pasamenya kumida pano kapita njadi kwa manera so na chaka cha mudari na madzi kutarazari anthu ali mali alimali
0: tepa musapandira kwenda nsuwa kwenda kasaka
1: mwadidi mwadidi chi mnalemwe jisa chino azinja mumule mwafika nsuwa mumule mnaiza kati chako mkeisu atanzenda kulimbana na mabandi mumule mabandi mitete kati pimeni chutwele mbo mumule muntota mumule tukwasika masamba mwona anu pia manga tukika kupalanta rimbo kati panango kufuna kwa hii mwini panango kumina tipezambo verdade.
0: Tepa uno ndinthanda ino ndinthanda yakoni. Basa nachitwa dzidzino nsuwa muli njanji.
1: Dzidzino akoni. Anthu akulima kadza mabande, padzama pemanga, anangwa kudzala fijao, nyemba, unyomo nyomo ne matanga ukeke. Ndi pinachitefu muli na dzidzino akoni uno.
0: Nkonga kuti ntota ulimo pangono.
1: Ntota magowa. Mule kati ndulu mukajua chintu mumuli tai na kuuma kwa huyu muli anthu kutira muli muntota muntota muntota
0: apo kuno kuna pinalimwa kuno Murasa mpyanje nanje
1: mapya manga mashweri mpunga na unyomunyomo wa muli huyu nyemba za Murasa salimba muno salimwa kuno mbweti fijao monano
0: apo kulima kuna chitemwe musa pedzekana pe kuenda kapedzengeza kuti mukhalimbo na chopa mborosa panango mpisamalirambo mchikalango basi
1: sapedzekana apyo pedzekana apyo ndipo yanganani madzi mbatweza mwadidi tisadzala jirijiri madzi mbatweza mwadidi tingadzala unyomunyo mwatu monga mapemanga tingapatamba kwantidadi sakwanisa gulisa tinga gulisa mitsarishtari gulisa mitreshtari kumida kwanza kuja fana kati tondibonto mphambi nangu tipati vinangu tisagulisa pedza mbwana mmashkola matricula uniforme maonani pisati pedza pepire panga chaka chino kuti pianesa example mwana angati akufunza desma example nona uniforme nona alizanga pasa pra desma kusiwa nole tenga uzariwe ngwa desma desma primera maonano agora tukupena kati pepiri mikazinere chakachini padidumesa maningi itipusa anthu adzabuka kalonga na diretor kati muli pasembu tempo pang'ono panangu nyomonyomo na chitefu tinadzapewa namba nangu pidinyero pang'ono tikwadzipagira mpagalimbo mauniforme awa puliki nthaziri madiretor akhariya ichiri kulonga tiwa na uniforme muli ufungula xikola safunika diretamente kati muntu akhali nanji na uniforme
0: anyakusa uniforme akatamangiswa
1: tamangisa nkhabe so ki iwo adatamangisa tai so ke ai planifikari unere kaonga tichi chaka nchaseke fituri kunodi tisapasa sadharau la ndife akuwa tingatamangisa fituri kuna takineni temperatura atu imeni ya kalira tiapaseni chance panangu nyomu nyomu na jitapai wawo na mai wawo una pesa kwa gulia uniform kwa tama zita mangsa mundu nati
0: verdade apo ndietani kuno mabasa kulima mati pasaoneka badodo mazi angadimbuka na kufumba ndietani pifuyo kuno musakwanisa kufuya twera pedzera uli mino chitemwe
1: tisafuya mbuzi safuya ngombe nkumba nkuku mabata maona ano example nzidzuno na kuchichira kwafi kwa sawa kumida unangwa na mbuzi acha sagulisa mukora mbenda mukulembo kati ada profitarimbo example pana mazona na ngombo profitarimbo pangono mteka kula panango gloni ndipo sakuja kati tikhalili panango mulungu anatipa satani madra pete anabwera tani na pina chitefe ndanda kono
0: apo kufuya kuna chitemwe muna anthu anyaupata mabasa mabasa agricultura mateki kukutana kupedzani
1: alipo
0: asabwera kuzaka kufundisani
1: asabwera tifundisa kati mungona chifuyu chiri tepa tepa mutengu mutamangu bubuli kuna ife ife zita chitenji tratamento example kuna ntenda nangu na chemula chitukwa kati nchuzungu chitukwa nitani
0: Newcastle
1: exatamente asabwesa nje sao zao asalasa zinkuku zile ngati vya animali bila ngombo ngize mbuzi ngomba asatipedza iwa ma technical agriculture so ki ndi matendere mbangabwera kangati munthu angaenda ku hospitali kukulu salasa nje sao panangu sapaswa ntenda na vile komprimidu zacho keke machi sempre ngati wa dictionary ngati kukhaluira usadzaenda mimi mukati vatisia everdade
0: apo pamabasa ulimi musagawizwa mbeu panango musawanzira mweka musapambura mweka pakusinanga pakukotora kuti ish mbatije kundishi mbatigulisa inango tikoi mbeu panango musatambiriswa mbeu na utongi ndietani
1: exatamente tingakolola tisakoya mbeu mbeu yakukoya ife makampuneji pana ikefi pale isa kumpiriri maningi tai pasabala mabishu nangu anjeme na pinzo vili vila kumulukamburu kwa vili agora utongi governo asadachite tati angona kati tempi ya fika kati antu haliduzu funatantu funadala asabwele sa unyomunyomu ambeo mapemanga nyemba batipasa kati tipizere mbe watu kakweyefio
0: Apo mbewe ne inagwewizwemu, inapaswemu na utongi. Isa kambo mbeo ya didi, panango munga juala nkabi mera pia masu, nkabi pukira pia masu, ndi etani?
1: Nja didi. Kuna mapemanga songa kati tumanzi, nizembe pa tumanzi vale, songa kati ndi pia mangambi, buzi mwe kati unga juala, durante dos meses, alguns dias, unaikanikira kati wandi, natafuna. Kuna mbeo inango maji ya guvernoro vita ya tu makolo na chimila kati ya makolo natukona panangu na 3 meses akura tukona kati natipase uboma ya isadipeza imbora kati saika ya tuili ya makolo inere mtisaikambo maparasela nango tisakangazambo kujambo na mbeo inede atipase usawa kata ni mbeo kati isadipeza mwachangu mwa rapidu.
0: Apo, tuwela kuti mabasa ulimi ya tutuki kunu kumurasa. Ndoto zanu zinaime, ninganya kulima. Mpianji pinafunikira tuwela kuti mufumina opadu.
1: Kati mabasa ndi tsogolu kunu. Zemplo, longa piaka pendulu mu guverno, abwelesa matortore. Pukona anu, matortore, pakwelesa pasu. Kuta akatamilisa ntonseni tayema. Akala kutamilisa tayema. Akenda kapasambu anu hale. Magricultura mbwa kulwa kulumbu katana mpatamba kwantidadi. Gwara ngolo kutilambla nga nshukudu kako. Usinambo longa nawa nale. Katu wani na gitari anga kondi na mewa nga gitari uku. Peleka biu yako, pishukudu piyako pire. Mbele kakura vileri mupi, munda mwako. Mwona.
0: Apo nkufeka kutema basana nga akuli mawa. Alipo mundu nga kanadinyeru. Alipo matrakta anakwanisa kupezana mwenda kalipira. Kwa kuti kwanisa kulimisa?
1: Exatamente. Pilipodi, pepi.
0: Mitombo ya kutirira na ulimi ndiye tani?
1: Mitombo ya kutirira na ulimi. Kuna loja nangu na jimila kukuvista kule. Kwa kiri tipu ya ntombo ya kumateri bishu zile. isagumanika soki isapemba dinheiro isapemba dinheiro cada frasco com a sagulisa pessoal ele consoante mpavu ya ntombe na malasene kwa gula mkulu kunja kulu vina santa gula kunja katipitra nembo nanji na uima santa vaomba na matayombo kunja kule chakachiri atipedza atipedza anja atipedza jirijili kulonga mundu akwate kilu zinei gitari zinei pena na unkwatu pena na doji gitarish agora essa está balanço cada guitarra essa pita quantos quilos anjos da jirijili agora está balanço dele o kenda capacha blimba zina depois monga madrala pinga tocota iwa asa cobrar dinheiro zao gatei o dinheiro dos engabu gatui a wen asa buera bakugulani na gatua irmã na frente quando se pega anjo nyang fazanga za mangawa usenda ka gulisira onga gulisira kule iwa sagbanda kwa swanti kilu sida kwa tewe and boshi du resto mbaku divulveri dinero zako mbaku wa sedi zako mashita mbela isa kalaibu zeni ya kozo ya kompra sukuti katuwa kwa kule mida kwa tewe mbeu wa anandugula barato nkabi ngati kilu ya shirishiri ndi 50 nivi nkabi kwa nga fana gula na tinta pili mkwanda mbeu zato nkabi asa gulamu na pelesunemu kati ndi 50 idiposhi unashita matematika yu anta sato kwa tambeo utasa wapanga yatu. Kilu ifano ya jirijeli ya mnyomunyomu na kwa temu. Ndi tantu shmitikaishi. Agora pa tantu shmitikaishi. Yu nga gulisa. Na chita matematika nga tupanangu wako sikirisa kaku mbozi. Wapata panangu ma jinyero wako. Sa chita matematika. Kadipe papa imani kukua deveri kontanji. Konta kuti. Podo nga tinghabi zio weo sapanga mbuzako. Inda kwa 2 kilo. O 3 kilo. Agora cada quilo ia cobrar na 50 conto, mas na cadeira não fica nada e depois já não me apesar que ainda me atanto. Agora, já na guarda contante, a não paga de 150. E o Sazua já dinheiro zanga já, na tabela conta cuti. Ona.
0: Apo imo muslima na tractor para não na paz.
1: Tractor, se depender com na qual com mundo. Ungona kati ini pano makitari yanga wa ndekine nene tapikuwa nisatai kuseta kalonga na matarto na nolongene awa majisafunika maningi ni verdadi yako neka chita udrabao katuwa mundilimire dipoji ninga uyu nata kubuzira njinyaru ingwandu se kupituweza dai pisa kala pia uipa mkona na gora nao ngati unadinyaru presenti usapreka kada gitari yu ina preswachi unkwartu na preswachi konsuanti usapreka papanga dia kati dia shishi peripatari na polibukani time za kwa tartoro na motu na hii mesha antikenyo mwenda teku munda itipoja andi masari kwenda lasa kushipilika rinitu ngati munda muna pichicha mukabusi sinao muna shtragarinshi mapazali maonano kushipilika rini gede agora ungajita proposto sebu sama picha ukeke nibwera tratore milima sukazu estragariki na chicha iyo natomaya responsabilidade porque akubizari kali exatamente
0: muna peka pingasi mba mchita mbasa ulimi
1: example monga kuno monga kuno mapiaga mzinji soki antu pangondo hapa adatawa meneka kala kumalawe kona mwangeni tatawa nantu wanango tatawa kumalawi tatawa mwangondu tatawa mwere fumuno kutufundari pondo kona tema matema wakati minda poti kapata jata maladza sezano jimalawi tatawa mwere tema matema matema tanitani sempre wa piaka pe msizi njibeni deja 94 te agora
0: apo nakulima kuna chitema anano mwakwanisa kwa chitiranji mkira pampambu ya mpaza
1: kulima kuna chiteni ana aine dikusigiri funisa nanga pana mwana mboza lide ziyata dikumisari kuhurinisu jina mwanangu wa sexta jina mwanangu wa desma jina mwanangu wa desma primera jina mwanangu kati amalisa ya kuchita doji ano alimudzu munu tentari pidinyeru tantano mavaga wa chinchino safunika dinheiro mona safunika dinheiro achita malisa décima segunda depois tentar repa ma formação chinchino nga musadzwa kale ah bafunika dinheiro se dinheiro tai ya usazungulira mukona anu agora safunika maningi uma i governo ah ativire munsisi nkhani mbuya matrícula kwa kukuyu ko kuma ku formação ko ah matrícula sadza menyinatu mwindu mali monga ndipanga ndini mulimi sadza pigwentare tai agora mwana sakala sapilishukari ana mwana kati wa malisa limudzi muno mukona anu agora dinheiro sinayo tai panangu ndinana ngizembla nangu ndinana anai ane usha da malisa ngwenyo ngandapuma sidapuma sertu ndika masoshini talimbo api anangu awa agora pika kambo normal tiba pisa tipedza e verdade
0: apo pauli mi unachitemwe na kufuya pangono musakwani sampo kuja madidi twera kuti mukhale na ungume wa maso panangu musapigulisa pensene
1: kulisa pensene nkhani kabe kulisa pensene peni atepe na kulisefu kuchechelwa izembo saona kwantidadi da menyeo kadano monano ungona kwantidadi da menyeo ya kumida kati madha tipeza ambu bon i chaka chatera ambu bon kusachita orosamento kati kumideshi parakuja kumideshi pintipi ti gulise ti preparisi mundatu na matrakita duresto mbuishi panyumba pani famanga mbudzi wanga mabasa ankhabe ya kunchina parangu sakhalambe busabau mukona anu sachita divizao pintipi agora ngakhambe ya kuchepa satweza kati konsumu zati sadza limbana nanji sadza kukhala masososo na pifuyo kushikola kuno kufunika tepa tepa patani mfuku yo mugulisi kati mukapere kuja ni kufuna chita propa nga musadzwa kale sapagali dinyero kulisani bata ushu mkona anu
0: imwe muna minda mingasi kuno kumurasa
1: ii ni kumurasa kuno ndina minda mitatu miwiri ya mpunga miwiri ya mapia manga disculpe miwiri ya mapia manga mkona anu ndina munda wa bodi soki nsekanji jili basi
0: yonseni ili pano panango unsua
1: yonseni minde ili pano nsua napemu nsua nsua nsua nsua mkwenda kati sakala kati antu chaka chiti chonse asenda konstantimenti mwamuli kalima nsua muli rai
0: Pangoni segun... kachirala
1: pangoni kachirala ndantu nsua muli mkona anu kulima kuna kwa gonela mvu pianensa rai agora ngone kambu ju ntendero wa didi antu nsua mula sabi nyeza movi rai mlima tepa wakotoka wabudambo mudzu munombo jishika sarimbo mkona anu zuya doka kugonambo mwa didi agora kuna pemu kulima kwa nsua mule kwa kumasiku antu wa sagona dai tangba anji wanina zi mvu mvu muna sabu taja pontu anji mapia maangali agora unagona timizu kumenya lata ji timizu kuzondari munda ji nukwanya atwa soki na chirala pana nyata ndipo nakuja
0: apo kulima kuna chitemo mindene mitatu musalima mweka panango maya sakupeza nimbo
1: ndina nkazi iwa anawa sadipeza ambo panango ndikona ambo shikulu ndisapita ambo tisambo mwemo tazina ngombe ndikona kada kusukiri kumida kwantidade kubidanga ndondo sadipeza mupi mondo ma pale zangapa songa ai ndo nembo ndi mandi tepa tepa tepa ba kanipeze matanyu mangasi ndi mana sachitefe
0: apo muna mafaranje kuli anzano nyakuli manzano twera kuti phadza ikwanisa kukufumisani
1: mafalamba na podika di fanti folk tikalinganganga na kulima pionsene na bidzwa mbani mweni mulungu ndana kubidzwa pepe pepe na podi folk atwacha kachino wa ndashumbari sina limavi dai unajanje unajanje jangu ngatwa nalimavi tai ndio ndondo akatasadza kanyenye mina minda nzao baba gogo boma ngakupata makumanga babisa ngaja boso usonga boma ya dawa inkwandu wa kudawa mbani ndiwa muntu ngamsadziwa pana khala muntu muntu sasemba nkazi nkazi ngane sana sina kantreka kwao kati nada maya nene kuvira nawo ndiro zao ndi ndi kusema
0: Ndimo mwene. Hapo kuno musaberana ulimi? Alimambava.
1: Mambava alipo. Mambava sanongefa mauya anakwenda kwenda kumunda katwa nzembe cha kachina anthu ashumbari. Maona ana kholeni. Ba. Mulungu uyu madzi kanyo azituweza nanti. Ah ini nkhabe. Khabe tamukunda chitamba pamba kuti ndichite magomo kulimbana na sekunde poka nkhabe katwa poti ndaluza. Kakwini. Agora nzako. Ya nzako. Akutindiripaji kati mulungu ndione mbuni. Wa asambasana mupi na mwemu agore ungamala chance miamiamiamiama mukona ndukambera nza kambera kumosikwa kambera ungapatiwa jano ngati ndina azari kadi azari chintu kati yumbudziwa kati ndikwenda kaba azari no wa azari kati ufamba kati tepa panangu wagwa pasi tepa chani nyi o waona pili panangu kati chipo sakupenda kudabwisa
0: susudeo
1: na pia susudeo ufamba na jinga tepa wadimamuntu tepale pra famalantu na jinga pra dimamuntu agora ndiza susudeo no agora kusiana kati chintu muchidziwa kati ndikwenda kati asawishishishi patisana manjako katwa khabi pintu walibikantu kuti poti nsima khabi kore agora pepiri pisawi mangu tsikunangu sadza kaliaro nangu mapaka machinga chimomuli agora songa chinga khabi nimbano kutoma kweni vitantani kadi kutoma kweni mbu iwe mbukana kula chine buka kunyumba kwako na mosiku anthu magona kuti no saka pateni
0: sinzero
1: dai nkulodwa kweko ukhabe tsanga tikhabi ndumba veni
0: peto makali chiteka kuno mumpata mbava muenda kapindu kwana muenda na kwanya kutonga
1: njala njipa
0: anya kutonga sechitatani
1: anya kutonga sechitatani unga mpada pala da kwanya kutonga primera sapasha chilango poi pa chilango pale samba dzomire swa pangono pata mitola kula be tsukwa pa solo pangono uzunguli chisa anthu akudzwe kati wa anatimalia pa tungupi ndush tipoji muza pangzana ikati iwe bila chito pepe tepa kunyezera tani maji pepe cha kubukira banchi pakubukira pa kusafirisa manungu ako
0: suka solo
1: ah zgunzuka solo anasiya ngakuna kunzuka solo mukona ngamla kwa regime mwindo male mpendesa kwa mapulisa kule pakwapule na chitabira tandano unangu ankhala kuvesera asonga ti inkhabe ndora zani kutsabisanje manungu anga agora unangu kati manungu ja dzolira kali kwazi unoyo sasa kati ndiapito nali ndanayo kati boma katopa nao
0: ndi artista
1: saa kwata mayo kati sanka ya bosi vaona upasi anza ku tempo e verdade
0: muna mafala kumalisa
1: mafala kumalisa nupeleka obrigado maningi imu natipatila basa Red Musambiki kati leri ndakomerwa kuchedza na imwe kusakadzua pia nchisa mwatu nala onsena ananivesera mwendo obrigado
0: Takuta na FNM Radio Mozambique takuta na kutitambira kune chitemo pano pa Murasa Nyarugwe kubulikira district ya Khaya tinati tionane pontho nsiku zina mazina tingadzabwera pontho tinati tibuke na Phemanga kuno nakuti phadza kuno isalimwadi Ofisera kufunika tafungisa naye basathu nsiku ya lero tinaza kaonana pontho apo mukali na ine Pereira Tomé na Mario Filipi kumechini. Ife, tirukuti salani mwadidi.